0: Orora lava leo ma digine tiendongi na tururi ya pata nkanginji apa musana mekore nye paite mumu
1: Rapu shakanda
0: Orora rada ngolo nangai nejo kashat kaigila sheriye maisha rayu
1: Rapu shakanda
0: Nejo kore nende wijiri ne tururi nashumu Na itoki nanua shat metoti wanapa
1: Oh rapu shakanda
0: Negire shara rara nkai toti wanapa Meresera ngai yangi amaino meroti wana papi nyorunono Meresera ngai yangi sumangera inono meigilari kisho Tangar nola itoria ni Yesu
1: Oh rabo shanda da da da
0: Hallelujah
1: Hallelujah
0: Hallelujah
1: Hallelujah
0: Rima siri ya rararabo say Menjo naito kina nuwa shet meroti wana apa Tesera sage yo kwa la itoria nangaya Tesara almarai talang wala itoria ni Tesara nga jijigang yes Oh tunumune tururi angkaya Oh rababo koseri alararabo Rila bayanderi amaseri alararabo Rilelelelebo riamaseri alararabo Kiwera omota nasa Eringo lento kitininge rote mbuku ino Ije wala iroria ni reshera kaki kuna Munga abole inabugu Waduga wala iroria ni tia gitreshera kaki kuna
1: Rapo shaka
0: Tia gitreshera kaki kuna Jehova Tia gitreshera kaki kuna rankarne Yesu Urikala bo yende
1: Rapo shanda da da da da da da da da da da
0: Ilala bo shiri ya ra ra Iroria ni kanyora joka sharayu Ere joka igila sharu Na isharayu
1: Rabu shaka da da da
0: Ya ganga ika sharayu Were larino kundi otu luso iti Na shirirar kiyo lenga baina rishara Na shirir kiyo kumbok Adamu ajasama walbe nye lenko monoka Jama joka rievens gate Na ireri yanga inola nagira ingorang kangang Idabashare ndongi di ngumoku Nagira ingorang kangang Nagira ndongi di ngairashane naisha Enona geti nasira nga ineri na idabarasa Naisha nga yele rore na joge nungoret Egera ye kash kaige lashari ye naisha ray Ayura randiru kutolta uli no pokin Ajogore rara na kigira nga yasha duwe laba leunu Oh, desharunda buat ini.
1: Oh, rabusa.
0: Desharual tauli no. Desharu ye, desharu yang kisya ye rendu orang karena Yes. Tiaga desharagi naga serai. Pagi ngai tiaga ngai desharagi naga serai.
1: Oh, rabusa da da da da da.
0: Desharagi naga serai yang kaya. Oh, desharagi naga serai. Desharagi naga serai Yesulai.
1: Rabu shaka
0: Tesharagi naga sharayu Jehovah Tiagi tesharagi naga sharayu
1: Rebu shanda da da
0: Yoyo laine weji ni yone sharo laitoria ni tanolong Rejo ore kenyari nolong Naira seye na nanka jadaudi Naira seye nka jama Nejo apana turori Naito birnera ruwaitie Ribaba kuseri alalalamu Lebih yang kaya kena nanti akan kaya tersara kita
1: Oh ribu syakan da da da da da da da da
0: Tersara yang kaya
1: Yang de
0: Kali kita wajin de turori
1: Oh ribu syakan da da
0: Haleluya Kone rara dan karne Yesu Kegin gilia syaru dan karne Yesu
1: Rabu syakan
0: Kegin gilia nyuru dan karne Yesu
1: Glory to God.
0: Ingi lai derungi derder sidan.
1: Glory to God.
0: Ingi la dumunya dang karne Yesu.
1: Karne Yesu.
0: Ingi la rajo singolio.
1: Oh yes.
0: Impangi kodoga wana rajo singolio.
1: Karne Yesu.
0: O singolio lelalo osheba.
1: Glory to God.
0: Mela rajo singolio Lord kiyo lo summit.
1: In that I
0: Agi la rajo singolio lelalo osheba. O singolio lo lelalo reseru agenanka igil.
1: Hallelujah.
0: O singolio lelalo onyaga gashumu.
1: Rabu
0: wejidu na bende tururi o singolo lelalo oira biragine ata ruwaitenye
1: sankar
0: nola itoria ni Yesu Kristo ingila kwendi singangai o singalangai ingila kwendi o singalangai yarejo ingila kwendi o adonton denga nyagira kwendi ramasa adonton denga nyagira idekwa

0: raka ya nda bo siri arabo maye ne femelo
1: yes maye ne femelo
0: yes kalai
1: yo yo do ne jira de longoso
0: peter de longoso yemi jeng wow pongezi sana peter midung ya nasimu maye ne femelo elo mayan
2: Inagashe Rayo
0: Peter, au muna kete jeno munu resi adina nu Oldu ngana po wakino yone jo Kone pindi pate jau Nikingerogi yome sete 0785 92 92 83 Nili mwaju yone jau Na nili mwaju itajewo Na basi Keki shiba kinanka itankarake ye Peter, tejo papa atankarno yesu
1: Papa atankarno yesu
0: Ayo niti Arola ingo koni.
1: Alengo koni.
0: Tabalikia kengo ka ini.
1: Tabalikia kengo ka ini.
0: Nana na yolo.
1: Nana na yolo.
0: Onana na mayolo.
1: Onana na mayolo.
0: Tujire ankarnai.
1: Tujire ankarnai.
0: Tembukwe kea.
1: Tembukwe kea.
0: Ngire ankarnai.
1: Ngire ankarnai.
0: Tembukwe puan.
1: Tembukwe puan.
0: Kora itertata.
1: Itertata.
0: Airu kurukore ye Kristo.
1: Tala ita jeunu ni lengi shuye.
0: Endelea tu, endelea tu. Teja ata ingitobirunoti ngejuk.
1: Ata ingitobirunoti ngejuk.
0: Tiatua Kristo.
1: Tiatua Kristo.
0: Laira jeuo.
1: Laira jeuo.
0: Nara ankarne Yesu.
1: Nara ankarne Yesu.
0: Ara jeuo.
1: Ara jeuo.
0: Amen. Papa rankarna magelani Yesu Kristo.
2: Thank you, Jesus.
0: Ashira ankarake Peter.
2: Hallelujah.
0: Ashira ankarake kulokulika itungana pokina nkaya.
2: Amen.
0: Ligirugo tatata na Kenya.
2: Amen.
0: Na itasharu sininche.
2: Tankarne Yesu.
0: Tasharu nene wejiti nenja na itarwiti.
2: Amen.
0: Tushumwanka itone wejiti ne atigilate.
2: Amen.
0: Na iturubanka inchi unye mione nye.
2: Amen.
0: Tankarna ola iturye ni Yesu.
2: Tankarne Yesu.
0: Torigo ipita kulolora jeutu.
2: Amen.
0: Torigo kiwejiti ne leng.
2: Amen.
0: Ne watu miyoro. Reilinu.
2: Amen.
0: Na re Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Papa kita serema ye.
2: Amen.
0: Peter shomo ngoruga ni sani ngwa roshage kanisoja ushage ni judo ranaju na galo neweji shomo toliki ajara jewo tankarne Yesu. Amen. Endo shogildu nga nalolo rungoso Peter ankai kanda ngamu Peter tankarne Yesu. Lalo pagina raja utwe mayana na kayuna wa monoke ntoki nabaye sadaka ang tankarne Yesu. Longana ngoloti yoldo nye ira lasar ngolilti aga ankai kaisa lasar. Arage lasar langlingiter no tolapa amurara engirino tolapa kiera lasar langlingiter no tolapa kiera lasar lolungana ngoloti oldonyo kiera silasari lolungana klegijo partners ayuno monoki la lasar tankarne Yesu papa tankarna magelani Yesu
2: tankarne Yesu
0: ashere ankara gini tankai suba
2: ashe Jehova
0: yesho yo kona neki graya ki
2: tankarne Yesu
0: ala itorie ni tamayana ko lasar
2: tamayana ko lasar
0: na ite shatu ko lolo graya tayo
2: tashatu ko
0: tashatu ronko ito inara ni nuno
2: tankarne Yesu
0: tashatu tankarno la itorie Yesu
2: tashatu tankarne Yesu kire
0: jashi
2: Kiredashi.
0: Amra ye magelani.
2: Ara magelani.
0: Tesherwe mogolasa.
2: Tesherwe.
0: Na gore lelo lemeran kai.
2: Amen.
0: Tabolo kinkoitoi.
2: Tabolo
0: kinkoitoi. Lelo longwarta jota na gitum siyo.
2: Amen.
0: Josi ninjera nkarne Yesu.
2: Jota nkarne Yesu.
0: Kiredashi.
2: Kiredashi.
0: Amra ye nkai magelani.
2: Aira nkai.
0: Na aira nkarne Yesu.
2: Amen.
0: Papa gire seremaye.
2: Amen.
0: Wore lasar lang. Ayya gena ite utaruto. Wore lasar lang na rumusur na pisana arisiet. Arena udo ungwanile ungwanimyet. Rumusur na pisana arisiet. Arena udo ongwanile ongwanimnyet kete yankarna nadine na irerunye jei keti sawaginarna na mayana nkaila sarilinye merawa lankaitini niye unyenye meresha rusuntainye meresha runtai meraisha rayu tankarnola itoria ni Yesu meto birune ni wejitine yata ruwaitie na agito birayu tankarno Yesu Merushu muntai amuishu munoyu tangarno la itoria Yesu hallelujah
2: amen
0: amen amen ejilunga nako joito ke unita ilasar longere nyeki kaunot toni ngoki taito beraki kora lasar lol kikau negite japata na ejilunga nako shiro ilai ni tapasali tudungo Phoebe Nareto tudungwe na simu. Geti dage sawa lamba. Amini tu yo namba iko sawa. Misi sola iruriani.
2: Amen.
0: Eti lukana kwa jitoke gira ita ilasari longkere nye kika unot. Misi sola iruriani.
2: Amen.
0: Kore ilasari longkere kika unot. Na kore kulasari na lasari lete patoling. Kite jaba erejo biblia kwa rola yuni. Na anyo? Olashe.
2: Yes.
0: Tari nimibaiki olashe mormirikish.
2: Mm.
0: Meshi shangai.
2: Amen.
0: Kore ntito angashe. Nimibaiki angashe.
2: Enkuo.
0: Mm. Kore kulasari. Tapasali. Kanisa inoterewa.
2: Mm-hmm.
0: Eniwiju shi nilo. Nile nagerai kanisa.
2: Yeah.
0: Enani sushi nilo diang.
2: Mm-hmm.
0: Terewa nijoki kore lasari.
2: Mm-hmm.
0: Na olor kikau.
2: Amen.
0: Meteor pastaile meyele nikunipia ngamunile lasari.
2: Hallelujah.
0: Mera kore le lasari. Miaki, mira uninye meumayan.
2: Mm.
0: Ama nikini jaa kapikita 50,000 enkashi.
2: Mm-hmm.
0: Aa. Tapasali kore le lasari. Merele kuta nagarana nempastaino. Kagore la lasari longera kikaunot uwa kanisa inyi nila limuajo o lasar lor kikau. Mesi sola iruriani.
2: Amen.
0: Amen, amen. Kaisilga juu imbunga tini weji. Kigira idipadesa ato monari tina risharela iteruenda. Kore kite joba kore lasar lena wiki negira joba tipika nabishana. Mesi sangai.
2: Amen.
0: Kisha mungu longi nabishana tipika nabishana. Namba na iterunye nabishana. Kima iya nangayu ling ni maribika 7700. 7,000, 70,000. Anagiri yangaida kati kati. Meshi sola iruriani.
2: Amen.
0: 700,000.
2: Mm,
0: sindio?
2: Mm.
0: Tigira endele enija. Kima
2: yes.
0: Ya nangaita nkarne Yesu. Ayunike ngamusi ngale nangai Bishop Kesire. Tangiri rishata nemeado.
3: Ira tayari benja lala enkisuma ino? Nena KCA University, sugul nirumiengeno nikinjo engariano esiai, nelo joduko ya intake o label yudo, lelari longal sinere otikidam oile. Tidingarara KCA University, nigelu ina Nionias Iteru School of Technology, School of Education, Arts or Social Sciences, School of Business, tenebo KCA Professional and Technical Training Institute. Tenage certificate iyo nindarunye, aragi diploma, degree, master's, PhD, aragini nye courses erishara dorop irumbo ogin te KCA University. Irogisi agu indi marasa engisuma ino ana full-time, iasi ilagwa a distance learning, part-time niginjo siye erishara weekends tena ninje irumoyu. Ore degree neshia niara C+, ore diploma nejerunye C-, ore certificate neshia ninoro D+, te KCSE. Tabaigirara KCA University amukiti Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela aragi Western Campus nari Kisumu. Inderurara engisuma ino te KCA University. Tenio niolongumok toshe simu eimu 0709-813-800. Aragi email eimu callcenter@kcau.ac.ke. Aragi ibaigi mtandaoang eimu kcau.ac.ke.
0: Kabisa kore na tangarage sa maikindo kia itu rarishara kera bawe singa lankai merana dobe bawe kikipo shitai moling ayye geni kipo straight away ya ito kia po ashuko kino orore lankai tangarne yeso nege mayano enkarne lankai tangarage Bishop Kesire mwaka wapili ndio iyo pia inelekea kuisha yani sujui time inenda ajembio Bishop karibu sana
4: Asho leng Nelly,
0: yeni
4: kenchanga ya na shere ngara ya nolo sidai.
0: Amen.
4: Na iyo na iroro ke iltonga lankai, ogara ini nungurui lankai tanolo.
0: Amen.
4: Iltonga na lango tuyolo shubor, Lights and Ministries, tewe pokoneti.
0: Mm-hmm.
4: Wale nini ngoko, mwawe kumwa na ngara nungurui lankai.
0: Amen.
4: Kiyo ni kenchanga ya na shi.
0: Amen.
4: Ashi sida ngara ke, iltonga lankai yu etiene, Nelly tene bwale nampaso.
0: Hmm.
4: Ede amaya nata, nekenyo rajo resinya maya NFM.
0: Mhm.
4: Era mai andolo show.
0: Wow.
4: Ya kwa shanga ya nasheke rere bentitai.
0: Mhm.
4: Labda bebe jonenda super alafu patu ma sumuro ile ngai. Kai karibu karibu ndeli.
0: Wow, ereje ninyi na singa giyo agera rani serve degi nyora. Missi sola iruriani. Kela ku ninyi sio agera rara rumo digital ang amuni nyoshage na sene digital kwa rara digital na kore endale mtandao na ninyogera rumo aragera kikisha ajitu mtoto esidai misi sola iruriani mekiyari shara papa tankarno la iruriani yesu ashira nkarake nangairi shara Jehovah kia rayo kia nkure ntoko yote angarne Yesu. Kere sumash ndoto yiyo kwa laitoriani. Eni nena rishata mea nanka geninu. Rore anka imaru ningi ye. Kere jashira angara kwa singali no. Tamaya nanka yae. Taasishuri. Ame enaipuko ino Jehovah. Taasishura nini yo. Metoti wanate yok anini yo ye. Te Kristo kiromono. Yes. Amen. Karibu lengo singali.
4: Amen. Asho lengo. Ayo na ito yaka ishanga ya nashira angara kia nolong. Nashira angara kia roi langka ye lege magada nolong.
0: Amen.
4: Ke magaturo ilangai teni kila Jumapili adoga ya olapa na ayo na shanga ya na sharangara na shoyo kashisi telolo gare nini kegara atumirikele kukumoko yungwa wene abasha wana kuyungwa anela kwa rabati ene yangate musho anololo wana kumoko yungero lingi mirikele ko na itulo mungoro yungko mono na ayo na shanga ya na shajo kegara ilangai ya bagata ito niti
0: amen.
4: Ya grasi ya shorondai
0: amen
4: edia kubasinko bo oigero orori yobo sida yolengi tiyonko na jikiligoris ajogi ere global taw ya dolana meatai me de mangaya taji ne me de mangaya talako amosi ngalanga yaba ningwa ngisi ayare ne dolana gara baye pokotu musho kakole no longa gara magiro ilanga yajo erone de mangaya ta satoki na igiro gi ajogi wore de lororei a aisha ngai marushugo nyaje ngene shakenu
0: amen
4: na yuna shanga yana sharanga rakena niki tene ali giro ilanga yi ara na gal tongan yobbo eni e woni ngorori ara no ltonga nyobo irwa yo kan kai
0: amen
4: ore dangara ko lobo ni kan baye boko na shakno ni ase
0: amen
4: am kiasa kan ba so bati
0: dangar ne yes
4: mesu shola itori ni
0: amen
4: ore na to no lon kai na ma kyoro ri do ropo len na ma yo la jo kai nyel ko nyana shor ki le no lon
0: yes
4: aga yo ta no lon ni ke mora am ito shen ko na ma ka de na jo ke benki ro shen ke grabe ke si ai Petro menga ya tareto yo.
0: Amen.
4: Na ore ra no lo kaina to ya ka entlate line lena lena kiroshi ya ke ben kiroshi ne ke bege CI Petro menga yi arama ya na yo.
0: Amen.
4: Ado ya ka iruka na ni to mono tayari ajo mi sho wo ka yembris me mulo blanka yo lo sholang to sargele yesu.
0: Amen.
4: Me ro ayo ro ilanka me ra bagyo to ne kiti.
0: Tankar ne yesu.
4: Me wo yembris na sho yo ke nungno to.
0: Hallelujah.
4: Me bele ganya yo ka ro ne kiti ashu ko kaon.
0: Amen.
4: Na mi bele ganya ka yo lo inganga tankar no la itoni.
0: Tankar ne yesu.
4: Awo mana jore lo ro ita no long.
0: Amen.
4: Ana na jore ilanka yi bele ganye o ses o ro ro ya ko sesin no to amanya ngop.
0: Amen.
4: Re no lo ngore le ro ro yi mere ngishwi.
0: Tankar ne yesu.
4: Ngara la guyoro ne ke yana mi bele ke nyolo nganga lang
0: haleluya
4: awoma na jwe ke gre lo ro ilang ka ya lang mwe mo gare ke beleta ngara bolo yo nganga in konyi
0: ngore
4: ra poko mo dokini ti ta poko ni ti atwa mi bele ke nyola etoriani ngarna ola etoriani
0: yes
4: amen
0: amen
4: e joro ilang ka ite mbugu na jo en hagai amatu adokoya hagai amatu adokoya orkereri le miet ehe mpaka uliopishana ayina isumake lola sarat alafu peki tumado suibade na anayini notole na mpaso na kide maisumake yu kakete netu kide maisumako lola dogaya nesumila loko lekai nejo roi lankai nejo ke lemye nejo ore njina ejo wala itoriani endra damu eningu nariri ntai itu ni shoto ling ni sampupu ngote edda ntai kake mrapo shosho ni oki shosho kake miu shosho akate mkore Ninjo bishopo ateka ke metai oleruwa ju. Na ore lo ongambor moshara, nengamu or moshara, nebo ke mbene na udo. Njejo ala etoriani lo lorani, enta damu enengu nariri ntai.
0: Amen.
4: Mesisi ala etoriani.
0: Amen.
4: Kayula jo kanya begira nkaye wul tene.
0: Mm-hmm.
4: Kanya begira wul. Begira wajo kwa tonga nangende shata nkajiai.
0: Mm-hmm.
4: Enjo moldonyo.
0: Yes.
4: Kagore na nolo mara wasi na sinjaro roldo nyomairu kaje ede manka yoro yoko lorori market ankara gencha tare kagara ankara genki shu yanga nege gere unai
0: amen
4: ejo biblia nyaga nkaya jogol to wana ntasho si twinity tabamisho
0: yes
4: nyak sentra ngayu
0: amen
4: endra da mwenne nkonariri
0: hallelujah
4: amora na ne grara yokonari na ne jetu nganna yole grara ngamu
0: oh god
4: nare ne gento berari ne gitu mre nganna yole na ne gento berari
0: amen
4: nare ne ginyalari ne gitu mre nganna yole ne ne ginyalari Message wala etoriani.
0: Amen.
4: Ni awe juga nga yeltu wale nyana enyake enko na jipenyo entere ngata.
0: Hallelujah.
4: Ejo nita ngasa joka on njejo wala etoriani lolororani. Wala etoriani lolororani. Ode ipe shipi sumi lororo ipe jangkai kawon the Lord of Hosts asho wala etoriani asho etene jokon wala etoriani lolororani. Kagara joka on enkai na itorio pokitoki.
0: Amen.
5: na wale lorua ile nyana ni kumuk woro siwebe no lorora wale ankare no lorora wale wale nyara mat e wabengop no lorora lenye wale ntoroni poko na yao no lorora nege joga wane ankai o lorora ni amage de maturumu entoke na yew ni rabarina na yew ninye
6: amen
5: woro lorora poko ndo tiyanko ni ankai ni command na age de mairo nyoro mati yake ni tegerra nkop
6: aleluya
5: yoro ile ankai kaya panuto mati tangaba manyori yankop wale taduka ya mati ni anko manyori na ling olari
6: yes
5: ka wore be luso lo mati omuta pe ngobo dungisho wore be luso wore ndoko na nguari tesiade nenye no lameyu
6: haleluya
5: ne jankai natoki olorora lai
6: eh
5: olorora ne ga jankai olorora ni kidi mankai ya ontukiting no olorora lenye kende bon moyaritin kende bon nun tabo kende bon nur kotat kende bon nur meta kende bon nur tonto ronni na ga yo lankai ya itumie ndoko na ini tumia peter baina na yo nenye
6: okay.
5: Aide nono di yulu wajore di ndoko na di anko ne sia yankai ada nyolo riru wa makeon enkai na itobera
6: yes
5: na ga di bana so riru na enkai na ishuru sa merasa ana rengata yubu ke yo lapaka enkai ya joka grabu aite sa yubu ka ke shuru enkai na fas merasa ndija ne ago nolo ngolo riru wa ola sia ye ni lankai amwe e shoki na basa na na yu mese shala etori yani kako ni akidu manka yutumia anything
6: yes.
5: Ede maitabaye na na yu ninye kako re nare neke joki Israel njeju itanka ola etori yani lolorani enyagia ntada mwene nkunari rintai nyagia nterengayu tada mwene nkunari kede maina ore nkoto ni graim na njene kakire nyamali kede maina ore ni aseta ni jana rabolo milango ni neke solo kede maina ngok ni aseta neke grasula peke winiti kede maina altoka ni leronya ogara agwe nyamali oro sinali gara imana alwa leronya ya maisha ama gara rara iro yolo shua yola jo iri yolo tona kumoko nyamali ni mareta lenye tenkara kia nkeronyo tona kweronya ki na ya mako shetana studio patu mako atamu mikiata nengkata ayo mako shetana studio ajo kiri mba nebe unkai ne shorori na kaitu ya kaya peka tuwa yere nolo kiri ntokiting na shore nkai aisul
6: yes.
5: Me shorori ya pate nkope nkai nkera yukishi ama gara domo nyankai meshorori hapa entomono ni uliai amuga dumanyanga yangoro meshorori ne nyapo ndonga ni omoni lolo lolo shono yewu amuga janka yanda da majora banda la sikak dan kobe misiri me la jegu ntai na ho meshorori kedil tunga na ga patoro ila ga meshorori ne de mai rana rana wore ke grairo etir mai reto nyamal o grai ma enemenenga o da radio pokitoki ametil tunga na ko ironya le meshiakino
6: ho
5: ronya ga nkolia itua ronya nkara yusi e shonye ronyal to nak le boy ya mugol e shonye ronyo la senani am ke jas nyankai e be mero nyola senani ronyo la senani e shonye me bare to yoga nkai ka ke wore na olon maro shugo je le rori e jolo etori ya ni lolo rani enta damu enen ko nare pa ke joni Israel amutu ni shoto leng ni sampo mbogote e missional to ngani merada misho hidan trai ka ke merabo shosho
6: yes
5: ni ogi shosho ka ke mishu shoga den kore ni njo bi shopa ate ka ke mero lo ruwaju na wore lo ngamuru mushara nangamuru mushara nebe gen bene naudo pagado ga kan ka ye gelo gel yo bishana ana duwa ga na rejo njejo olaitoriani lolororani enta damo enen ko narere ndai
6: amen
5: enta damo enen ko narere amore enen ko narere anya na awe maya nata na anya na okeya message olaitori
6: amen
5: ara mba ku mona ngore biblia na ke ane ngondo na rasate ta maisha na kaira na iraketi kitu shangani kiyo ni kiroro ya kaka wale nolo kiti yanga nero wisdom aira kororo kiti pole pole ni ningu nilo
6: amen
5: nenap
6: amen
5: sho maange na beta moro ila ngai noro ila ngai kide marasa sisi na ngata kide marasa nkolo ngere na aponu kide marasa lari no grabonu
6: amen
5: marage pe kiuni ne bidia to ye message wala to yen
6: amen
5: wale nolo ayi na unto kiti ato ye amaka ramba na na ngora te biblia na na ngase ye netu shangara na nato shuru ya geti na elong ajiketi mba na ore nano ataleke neibonga na ore piji tafsiri nileke ne tafsiri mfano mesi siwa laituri ya ni
6: amen
5: mfano walaba ayuni we ushu utushuku nyang we onoropo kutoki
6: yes
5: walaba tiang litwe tuntoki ore na ne ishu enginang ama karadi aldeke repo imena alangwe loti yang ama ore pe shuku nyelo imena nilutuwa ya pokotoki. Amenya atangasa enjungware dukoya. Nilutuwa enjungware ya ribe shugunye. Na ure sibe lotu ya edipake yorepete. Urgisui. Edipake shoboki nkalani. Shoboki namaka. You know. Nilutuwa enanga mwena unurukiki. Neji ngyor kete nguesul. Neji wale ushote ni nyali. Tuakate lwenye uiji. Letu iwati wata. Olo lchampa tenebola isi ayak. Lemia setoki. Kakore at the end of the day. Oro ladua shomo. Na ninyo ataroi ya lango. ele o elo shomo ni or sidana la ngwe otobeko now swali ni kagara di roi lanka ya jogi yok en tukurun tokitin en chomen en tede dinga shanta asun tokitin ni to yashu nya now kakore pe ngorena na ke ni jo swali anyo tu madogroina ana basi ya yakobo je yo maswali ore yakobo o ngai o esau ore sawo na nyabe gara shenjungure na nyabe gara menye shenjungure ka ke tuetum ore don yo noro la dole meyi wagene oliare ore na ore ngore na notie no lo sek ngoro nya na show advice sho mari yangar kin urgo ware la kin ji tasio ki yawo te yanga njopo nyo andabana ina kin sho mene di baba ilino ne le menye te muruwao ajo megure yolo aworeng bapana enkine wen kayuni ne le jual tasat kagode be le jual tasat ne ngamo ya kobo mayanat na neba ngalo ne le nga ngalaban nilo ya la le jilo ne uruntare pokin ne ngwere laban arabisho ne ratoki ne awanto ye nyanagare nilo ki alo nila tumaron balaga nebo pokin but at the same time Jacob eye toki ajo Israel na ninyota naba mayana bogen kejire na rayo ltongana le Israel shwe njungure Israel ama madi yankai mefea yuna ware kwa naba ware beki nkili kwa nisho na yuwe nalagwa kaji niko ni yankai penyora akwara ltongani sida yuti yango ltongani lankai oji esawo oti yang leme joki torudua ejine girori ne njungure nyapo kenelo you know ore kuna ba beto ntiranga ni yokai kaide kaje ha ba tasamba na jokona malda ne sidene manya te studio mke sholwa na gule da munota mu kumodo gare nini kaka ho monta no longa jota yola jo keti ndokiti na tamaisha na ruwaju ore ndok na bana rodo na takuna poko na njere me yiwa ngai ndike ntiranga ke ke yiwa ngai ndike de dengule tokiti
7: kesi babi
5: wa keti ndokiti ankara na yina aggressiveness epi nyototo
7: Amen.
5: Ore bijala itaranga ga anyanka i meu melodu.
7: Mhm.
5: Ka ni nyototoi, ka de na ge de sunda na gele.
7: Mhm.
5: Ke ti gule si woshu o de denge.
7: Mhm.
5: Ke ri anga we ne anyi rorai. Ke ri anga we ni nyototoi e konya.
7: Amen.
5: In other words, ore ngi tori anga na ge de denga kino na de lo de denga gno ninche.
7: Ninchoya.
5: Mrs. Shaletorian.
7: Amen.
5: But ore ta ta eneke grai mage ne ke jo, e jo ro laitoriani enter damu enen ko nariri.
7: Mhm.
5: Enter damu enen ko nariri.
8: Amen.
5: Enter damu ene nkunariri kede mayu amore kona poko na isho kanga saka limajanda enta de mangi nkunariri ne toki ali kento kona raroiti itu ni shote oleng ne sambumpo ngote dan tai kage mera po shosho ni oki shosho kage me shosho aga dem kore ni njo bi shop ate kage mera lo ruwaju na wore longa mon mushara nanga mon mushara ne begen benne na udo in short mere ntoki side na gada endelea da maishenyi Pajua ngaldo ale nyana enyagene ntadamu enengo nariri aitodolu ajo ore neke grai kunari na nyana bologi yoka mayanata na ore neke grai kunari na nyana age yokol deget nata roto yokol aitoria
8: Amen
5: yokol aitoria
8: Amen
5: ore no lo grani ngoro ilankai ayinu yulo wajene grai kunari doi ne graagi yoka nyamali ende grada kunari na neke age ye disaster ndoroni ayura no lo nindo yadamisho nyagira damisho ene gra ay kunari kaji deti ngoloni no kaji tia sera marino anga de gra ngoro anga de gra anga de ngoro ngolon tenenye kolo ore lo bolo bono ora mino ro ya ewaita netu mekea netu me nyamali na ga ni yolo gra ni ngoro ilanga ya maila jo mola ru ni la gra ma ko la ru la gra ni ni agra ni lo na bogen ore poketo ni uni shuke jo biblia ore lo lo bu aserem kaitin ne bu aserem lo bono ne serem ko leto kutin ma ga tiwa na nje Magai ni yulo reno longa jo ore ko naba na gya site yen de manoro mali kumo ka ge migrate ne bo shi angang na bore mali ka wore ngara ke loibono ke shomoke na ni che shomoke ngoru nyere toto aba wore ngishu ne angalifu me ara ina mga rangang na ngara shmana be shobitoi na ga no sere ndo se na ba de nya na te ta ta na gyo kyo kyo lo shoro te pa ndo ki te de ganya ne ne bu angang na ri mali ka ge boro sena ore da be ma sa ya mara ben kiro she nya po kin ne de ba walo ibono kola ya nak onto ko naijo nana ne lutu apo sena tuonkop la ke juro ega mata ne akwata ata ipoito erangisho nkalifu ore bijala yolta sana joge ankashe nejo mata ore kerao dari ankalifu papa enjo gyorke rop nejo mata ore juto mata mede jenga pe natoki o lo ibono katua ne lutu kea mera kere kage merai yangu wote nyo osina oti ngangiti ni sabo kalangu ngangiti ne metitoki metare to yoka la itoriani aimure no ling aimure no ling wote nyangangiti kumbok ni nunguki wote nyangangiti kumbok na abore mali na reni jala yangore ntonara na tonitai menyanyu kian dangu ni metitoki kodon nyele meara toki oino sedanda neshepa neton yesidai alangu ngang na abore ntokiting no somite tiu ororei omba kumbo dangare were ngoro na nuteki nengoro ni metoriori ejo na biblia enda damu ene mkunarini besi shuala itoriani enda damu ene mkunarini amuna auno tungani ninje kesu enda damu ene nkonariri mesi swala itoria na rona iba na gra esum toroilanka ike gra imagana sieta nolong neke gra jad agenda damu ene nkonariri mara kulie bugui na gra ngor na ngoraga na jo you know you want ngani na domonye na ngorwa jo kanyana gra lo dogaya ore te mbugu na jo ene en all like gwana ke le gwana le liare uniti kata manapshana Roma nyaga shore le rori le gwana le arek 2 Kings 3:27 amore bendero tesho marabe nyone ngo nasage studio to berage kake masoma si 3:27
8: le gwana kliare
5: yes
8: 3:27 ejo ne to kininye ayao olkekau lenye la ninye wajing terishara enye tengitoria Nezayu ninye aiza olasaro pejori tenchumata esuntai nejing enoro nabi Israel nebo ninche aingwa ninye nerinyo apu enkopenye
5: Mesi si wala ituri ya ni Wore sene nyana ne angaituku nabona ituri ishu Nengasisho Amejo biblia Wore nene angolo narare Israel Olosho jole Moab Ejabara masare Moabu Esho mo Israel arare Moabu Na aki roshi api losho Oje ni Moabu Kake esho mo Israel Era ninje ilikinki okuni Osho marare kulona kwa jure Moab Mesi si wala ituri ya ni Esho mo ki arare Moab Kake Wore nam Wore pepu Ne abdola jo midimu wa larabal Nitoki ni ngurule bondi lanka yururie kipelureshon je mwelekeo. Ore tenne ore ulani potoki na akajoke jicho Shafat. Messi swala itoria
8: Amen.
5: Jehoshaphat. Nenye potoki aikilikuwa ni shore. Kagwe ore tenne Jehoshaphat oyipotishe ore ulani potoki na Elisha. Elisha iwe shoro mwelekeo. You know agare ngore ngiroshi ore ori yotieni. Elisha oyiwe shoro mwelekeo. Amo Eshomo ore boyo larabal nejo ltongana ko mo ba ko mo kage nejo na Jehoshaphat e manguru singalanga yolo twali giyo a joga nyona shega no larabal ore ron potokete ne na Elisha amede jogi eti ltongana jo Elisha ola bo bugoki Elijah nkare nkaiki nejo Elisha nejo Jehoshaphat emputo ltongani amgeti ro ilanga yatwa nenye ore pelo to Elisha ne sho mwelekeo o mirisho na yawo ni to larabal Mjo Biblia ndeli mwajo wale nyonto kia doko ya mesha kaya keke nyupote nkopo kina nkare na neti uneja nejo ke lenka ye shontai lenka ye shontai nakopo wale garajo neja tomono ele nejo njejo la ituri ya ni wale lerata oto yuo kipo kaipo na nuankare wale ituri nituwe tejo amujejo la ituri ya ni midadolo taro kutati ya nenchan kakwale lerata po wakin na kiputi ya nkare pitu mdungu ato wakintai onkishunyi onwisinyi ambaye nalega na tuwa nkwanyonga la ituri ya ni na kishoro siri Moabu apeka tuwa nkaikinyi na ipupo ntaye mpoke anasa na shata sonda opoke anasa yoloti ni uroo poke shandisidai ni mboyo nkwanyoko nkari ya poke ni nyale nyala poke kopsidai toso ito wale nangolo naso jote adeganya ata ankara na ishori lasari mwara nelo tuwa nkara imu ya nkalo edom ometaba na nepote nkare enko poke mesi shuala ituri ya ni
8: mendo
5: maitoki ya jote idia maitoki ya sumte idia alo kakwari nondo nga narase na nchere erase orori ore jankai emolisha oliboni lankai kakanyo narase eshomo Israel ore peka nyu dol Moabu na duware na ragata ate toyerata nejo ninje kalto anako otomotare neko sargelo bore oyerata nejama kwa tabu ya masaa ametu ataltongana pake kwa nejama kwa tu badala nenewe ni masaa nene mwene uto wana wote retanate wore Israel nita ikiulosho le Moab ne rumori wore peado olor kinki le Moab ajo erabaye mushu wala gwana ni le Moab ajo wore larabal mewele demu nejo biblia neshoro uto wana wara wata lalema ipinapishana pebu ya giro wala gwana ni le Edom kake to ninche edema asho In other words, idimwake nishindai. Na kwa tena mketi waro ilanga ya atua kwa lotunga na li Israel, oto wana kubwetare, ore nyebeju, letunga nyongoro kwa lotunga na kopi lola lema polo sempolo soltunga na nelakinashom. Kaganya rasa nikibola dio kiletira wanabishana ore kuna ba kiture yopi yolo wajo ke anigra ya dala juro ya da pokoto ni rasa pokoto ki oro lele gra ya rare ni labane nyala nguye ne joni to gra nya war ke kawle nye o la nya ba jengare share nye tenke toria or ke kawle nye la nya ba jengare share nye tenke toria ni tay ni nye to la saro be jori tenjuma da sondaj ne jinga nguru na bi Israel nebo nencha imwani nye ne renyu abo ngobenye kero brake ga masepe nyajo ne jinga ngoro napi Israel kawo ndo kana sepa ewe ndoki mai da Israel ompaka ni na palyo la rabaline ne shoko yabo because amora na sacrifice na shoruwe la payan ai rayor ga kawo lenye abejo ilikuwa so high that it didn't want gule to come on our side.
9: Yes.
5: What any Israel nche o we kisi ya renye when come on nye on benye ning rajo renyo lo ibo nge boye ibo no longo la rabal. E o to ligi yo ka jo ka nyo na gra alo do ga ya. A sho ncho yo go rori. Ne ni nan nyo ne ni moro ilangai kake e ita yo na el da ba ya no la saro gol.
9: Yes.
5: O giro lo ita yo go lo tonga nak. Amore da maisha. Mesi sho la to yende.
9: Amen.
5: Ene ni ngo ke ta mo ai deba.
9: Mhm.
5: Wore da maisha na wore ndo na boye ke na go na lasari.
9: Mhm.
5: Na ne ba gra ja ngora ye ngona riri. Wondo na boye na nyo
9: lasari.
5: Na ga ne ke gra la gna ro gro kulye sonda. Ne ke la ga na ro gro kulye to kiting. Amoro lasar lenye na iki toka langu o lasar le ke gra yo ga itayu. Wore da na yena ke ye wa long mzima be ke no magiar ai magi akete pole pole. Amo o lasar do shiro. Orberedo shike shet. Ni shankai metodo manya, ni shankai metodesho. Kakore nkaka ro rento ne gra yas, o na ne gra ekonari, o reperere le ngore taye pi tu mate sheta, o rento ke ni aseta, idwaga de grow. Ena to greaty le lole ke gra do magnoyi. Can you debate it around on alega damu, lege jo, o ya na peti unji, menya pa, o sidai. What about the tassat? A rasana, when na? Well, and Kyle Nana, sir, Nellor Marie, you told you the love or a Bogotongani foul. Niki Yankai, don't the Lamari Betty Wingi, eh? What about Altongani, you talk about a nang, no Lara Niapa, a rasan tabo, a rasa vituko, where and Garagana vituko, Nanakanana to Kuremara Meditoki, Ninuki, where and Quito Nigin Bunyan Togutum, where Negata see, and don't get what you got any. Mrs. Yalatrian,
9: amen.
5: How Monta Arabian Bungana? Mindo daga isuari me suari ne jarabe granga ya jo Israel en worene nko naridi e mindo ga isuari tu shugunye ta yole ne gra e konari ta forecast kanyo di kenge to rian kai teshe den to rian kai kanda ga to ria teshe na madon to brage ka mindo ga ro kati kati ya mare na maisha kati kati Ida ga bi ta juwo pi ni tien to rian kai ni ga maye nan kai ni giri ko a shi ru je pi ni le nan kai shoto ni as vi tuko ni mito gdu ara nya mali sho mangoru jini nan cha tai sho mangoru wile ro to ran nan cha tai sho mangoru bono go gota nan cha amadi do ni ni ti embe jing pi
9: jinga pi
5: kanyo be ngash wore ne ni ti jinga full pe ni agu dola sa kotoni ni ga ara re ye director mu ga gwa ne mena ga ga ara re ne ga sigong ye to yu ka wore na ga ga sigong ye njo na nya bo kota ga sigong ye aseta na ni aseta ka kora to ni Wari, leme rambango, leme ara focus, leme yulo rana wala rukoni, leme rana wala la kanisa, leme ara gadon meshere lituno lega damu nyeki, leme ara meshere, au monda ara nyangore nengko nari,
9: lega
5: ngora nengko nari, amore utonga na yetinki asina rasa, ne awenke belega nyaba,
9: nisi shuala
5: etoria, yetinki asin, you know, I don't know, ajoka nyebe, eshore ankai ankai kata lasari yola jo ore na yankai bugu na jo bay sumana na bugu na la bato ke jefta aron wo sholen grala yamaga lo roye jo lolba yepta ala baba yano yi wone jo ore olola do koyo bango tan kaji ina ke ako na ga sho
9: lasar
5: sacrifice eshome la ba yano la rabana de merage en bugu na jene enola en ke judges
9: la rishak
5: to monobo to monuni obo eshome la rabal kagore be demone ne nyor mo mbaita do wala etorien ne asinkias mai mese sur la etorien ore be sum that one kalje de mai sum na bagani ro mo ga aro le mona na wulle ma da jaro na ro daga ni met
9: tenera daga ni ten
5: yes thank you
9: nejo
0: nejo EFTA tina buku olarishaga matua etomonobo kisom 29 nekidojo kidogo nejo nelo tuenke angetola ituri ya nishumara EFTA nelo agiro Gilead omanase negira alo mispa o Gilead aim Gilead negiro mispa e Gilead alo eneti ilemon nenya EFTA momai tola ituri ya ninejo tena inchoru ye le amon abika tuanka ikaini na ore po kingai oipangu aimu aimu ngurukie engajai pe aloru anangare nanu tenarinyo aloru aisula ileamun neagu olola ituriani naishoru nanu ninye meraa olasar obejori
5: mesisi ala ituriani
6: amen
5: naishoru ninye meraa olasar
6: obejori
5: kaka ngane pangwa me agwa lasar
0: indite efta
5: kake deba efta ainosor momai neangkai inosaka lomumai nejo ara ko oltungani le dukuya pango tenkaji you know eturumoyoki musho neeku etaa lasima peitayu olasar amu olasar otokero tenelo metabai oltungani musho niro olasar nejo olaitoriani tenikincho enamirishoi tenikincho enamirishoi ore ake paashuka lang ore oltungani le dukuya ore entoki edukuya naipangu naa kaisha nanyo
6: ana
5: olasar nangamu enkai lasar oshuro yapta kakanyo nataase ore pe 32 ninepu ejo nela yapta aleneti amon aarare ninche neishooyo olaitoriani ninche apik atua nkaik enyana niar ninche ebaiki aroer ometabaiki elate minute nkanas tikitam ometabaiki abel keramin tesesekuanata
0: kitok
5: oleng niaku etimiraki apa ilo le Amon etimiraki apa le Amon tedukuya iltungana le Israel paakitoki taa yapta alotu enkang enye te Mispa naangura nipangu enditenye alotu anangare ninye eranyisho newosh entampuri naa ninye apake enkerai naata meeta apa aitito
0: ashu olayioni
5: enaduo kerai nabo naata kejo apa ninye laisiayak ejo apa ninye eleka mali naipangu ejo apa ninye kulie tokitin kake inosa naa ormumai teduka olaitoriani ore pee ore naa peejo ing'asi ajo kentitai 35 ejo ore ake peedol ninye nepolos inkilani enyena nepolos inkilani nejo entitai kintadowoyie nanu oleng nitaayie enkipirunoto enyamali sapuk tenanu amu ataboloko nanu olaitoriani enkutukai nemaidim anyaai ormamai lai nejoki ina tito enye ninye papa tinitaboloko iyie olaitoriani enkutuk ino ntaasaki nanu enabana enaimu enkutuk ino amu kitalaaka olaitoriani tormang'ati linono telelo le Amon
0: amen
5: nitoki entito airorie menye ajoki ore taake iyie amu idipa ainosa ormamai etaa metotiwo nejia naa ntabai midung ake nena nitejo taasa kake you know maapitaa polepole kanyo di naishoo ele tungani lenkai oji yepta minosa ele momai emirisho yeyo naa neshore enkai lasar neshore enkai olasar nejo biblia ore kutokene neishooyo olaitoriani irmang'ati le yapta apa enkaik enyana amu ore ake pee ebaya enkomo newei niroshi ore olasar akigiro ine
0: amen
5: misis olaitoriani
0: amen
5: you know, kakira aira ena polepole pee ore oltung'ani ng'en nimbung niyiolo ewei niasita nigiroo niasai enaduo pookin natiaka enkai nataomona enkai ajoki metaasa misis olaitoriani
0: naa
5: ore naa teyiok I don't know ajo kanyu kakwa dinye asari ogira airo teyiok kegira aing'ura ajo eng'urai eninkunariri kakwa asari duo ogira airo teyiok ekiata atejo nai ore ena naa embae na enkata mzima ekeya endama mzima kake ekiata ajo entoki nagira airo madamutiyang niasita noshi niasita nilo kanisa enkata ninotoko naa ore enkiroshi ngolon ino naa manyat etii okulie torkumok naapuo dukuya ore keshoro iyiok ninye murua osiasani alang'u nashoro iyiok esiai enkai negira enkai enguru enkias nabo naibung teyie olasar oibung teyie olasar naa ore olasar neme lasima apa ropiyiani me lasima apa mali ore dii olasar naa enkata ino nintayio tedukuya enkai ninchooyo tedukuya olaitoriani olasar ore ninye enkomono openy naa olasar ore itashe ang'or esiai enkai naa olasar intayio ore sininye aya olasar kanisa enkai naa olasar intayio ore nena baa pookin eyieu nedamuni iyiok keeta te biblia iltung'anak kumok oitaitu olasari amu I don't know ajo kanyoo pee enyor enkai esia yo lasari alangu leto kiti adoro ore language enkai asho ngoito yankai lugha enkai
10: nangirai
5: noto lasari amore nyopeny ore lugha nas nanya na ngirai noto ore the best na itasa yo
10: na
5: salaba the Christ lasar na lasara gara nyure yo kanyo de kitasa kanyo de gambo na ibonga ira doka laitori yani kaje de gara ikonari ola de serata kaje do yiki gara
10: ikonari
5: Engore nne nkonariri.
10: Amen.
5: Nya ndo metabai na gara joko na. Na di ne kso mata tengeteru noto. Message ola to di ene. Engora sie nyo.
10: Nne
5: nkonariri. Amen. Na ga ina jogira no alwa langa gara ineni. Keti ye shankara ne meyuni malik rare nje unoto. Ko nne ngore ni jew. Aira na ali gane gara ikonari. Wana yiwa ngai nne nkonari.
10: Amen.
5: Eje anka yolo rorani. Entra damu.
10: Nne
5: nkonariri ntai. Ta damu nne nkonariri. Amu ituni sholeng ni sampu. Ngote. Eda kage meraposho. Uokisho kage mishu wakata mkore. Ninchopo kage miru waju. Wore lo ngamoro moshara. Wore ngamu yoro moshara. Ne ngamu oro moshara nepeke mbende na udo. Kaya kare manesha. Wore ngamu ne shunye nimi yule na ima. Kanyo ene mkonari. Eyu anka ene shuka yungu. Kaya dekere konari. Mese siwa la etoriyeni. Kaya dekere konari tamaisha. Omari nyane kama kengiru koto. O Yesu Kristo wenje unoto. Amune nage weta baye kaka meto ne tuyo ina kai dekere konari kai deti ngolo nino nyodoru wasali nino kolo iboni kenta lemu kerko yante kisho mayaw kaka nisang kai kala siya yali yolo o manarini yola jore shento na yaitu ramu ati ngole nkobo o alto kanda lanko doku lele delega ike kun yunu itu wato na mtu wana kore nkanyi tuwa singale nkai ana lelo tongana ke ure la siya yak ara yoto alitwejo ke ure la siya yak Aroni ngapi ntoma na bona ramaji na ngai na ereje ngorai long na dola jiri abora pasta yeye mengine kanga ngenye alenga kisia jiri na wote bila jengo abora pasta yeye mene nego rala ipot tiongoa ni tuje ni ipot ni jeru kure magadeni nisho na wote bila jengo singa lenga ni nego rala ipotu wote na bolo ni bana rasanga teni ni namba agetuwa kabo de baadae ne bonu ya jogo wote diendo kwenye nego rasa kanga ngai anoshia ni niaro singa lenga yeye mene ni limbi yulo na mwana kandi sani ne mololo sholi ni kawore be ngor ne ngor tankarna o singale ngai ne boda nkanyet matare tankai yo
10: miki
5: yo denye yo na nyet wala sia ya eta jewo we tu ara di tu jewo ara tu jewo ayita nolo na joki ore din ki asina nka yake yo genje unoto ore nyangara la sari lang ne yara ki yo genje unoto eme ne jara beta cornelio eme la sari bagita yo anyona rase netu me jeunoto tankaraki lasaru oita yo ne shore ankai o meri walto ngani mbipoti lesi shwa la etodien ore nkomo na ira nolo tebe kor mishere maishenu tebe kor mishere or marilinu tebe kor mishere tebe kor mishere pere niki juu nika jikere konari na rake nitu na bonne mbongata niju nje konari
10: anata
5: asa na kiasa ankai mbasubati aisha ankai yana shere ankaraki ankara niki noto ore nkomo na ore nare ambolo sepo kutoki tayo la jore nkoto yankai na Yesu Kristo.
10: Amen.
5: To salaba tekeya tembiunoto engwaloto ata.
10: Amen.
5: Karakena irajewoyo ne shoyoge nkishuy ne role perere walango lega perere.
10: Amen.
5: Megata mbaya no laitori yani. Kai ko munde ne boye paru ma shoyi ana ashoyi pe kuno ma shondoga. Mato munde ne bo. Baba isha na sheta nkaraki orwe lankai ita nolo.
10: Tankarne
5: yesu. Wena niyo tolto nga nalino no.
10: Amen.
5: Wena ke pranyara ita nolo. Aoma na jore lerore mea wengi shui.
10: Hallelujah.
5: Mea u engenene nga tuwa koto yang.
10: Amen.
5: Wende ke mkonari.
10: Amen.
5: Mea wengi koto nikishuku nyeniti.
10: Amen.
5: Mea wengi unoto.
10: Amen.
5: Airo la jore lerore yankai mea wengi shui.
10: Amen.
5: Mea wengi seriani.
10: Amen.
5: Aoma na jore ita mpolo sepo koto.
10: Amen.
5: Ara nyo leke gara duwa anyu emuji. Waleke gara anyu nyamal. Waleke gara anyu ata mba naja na yuni asaki. Wale ita nasa.
10: Tankarne
5: yesu. Ola etori yani yesu.
10: Amen.
5: Merasa. Ayu tenenche terisyoroto enkiruko tenye anenege granyo airoro ngur wempiris ara relo leleme yule naseta airoro empiris tashomara nenche na welaku noto na wenje unoto ore na ara nolong airoro nkishui tolto anapo ashanga yang tangar ne yesu papa kito mono ye
10: amen basi wala inu ngoni kire jasholeng bishop kesire kanyo la jome kia referent gatia ajiro yi directors 07 0720 70 70 8979 8979.
5: Thank you.
10: Basi olaidi nungwa ni nambe bishop nena ndabai orkele kwai yuwe nkomono kage rayulo sainiosh ni yusi ni mayan kupatna lena program na sita kila siku erola riliari tara na namba isinde mairabari ilo kilikwai.

0: Bintang kaya na siya. Damayan na yun. Kito rin po ito yun na siya.
1: Tinebo PK Lelion aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na ranggar tatanish. Murugan na ibal. Murugan na rasa ka research. Olopeng.
1: Kimaki nikingwa na re siya solo shule Kenya. Tinebo ni atuangisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vito lo shule nye. Saki.
1: Tia atuangka Kenya. MIN FM.
4: Jage biya haku. O senetai. Lagora vakasilino. Ibiso jeso jagora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kipo
0: kiyo longe juma tatu. Perebe ki juma asara manare mezoshu so mwane eni kede kenya.
1: Mka kenya, perebaya.
5: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
6: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
7: Osinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.